0: Cora, Cora. Yeah, we're Kaliako.
1: Aliwa.
0: Nanagwaranga. Nanagmira. Nanakarajamboya.